lengo mangwaneso ke tle ke itsipe o sokanya bale ya itsipa ngwaneso ayayayaye ei motho teng ya holantjena ka jeno ayayaye ke mpho bitsela hai tlabe ke ntse phoso e kgolo hampe ka nnete bona ngwaneso ke tlabe ke hlabile mmuso ka lehlabathi yei ye magidiela o fosa dikopi mfana ke batla go kokotela mphokwano mona jwale nomoro ya hae e restricted jwale mothenwa butlerile ke re bona rena re ke keng ra e gona na ka pelenyana fela ka pelenyana o banne ka seloke ka seloke ka seloke ka se o mpho banna ha ke tsebina ke style sa kae sa dinomoro tsena hona le dinomoro kapa ke mofuta wa difounu a ke tsebe hona le mofuta o itseng wa difounu tse leng hore motho eo o tshwantse a save number ya hao ka nqane pele o ka mofounela ho futa futa mono ha e le hore ha e save ka mane ha o kgone mo letsetsa ha o kgone mo texta ha ke sena ke style se tswang kae sona seo kapa ke mefuta e metjha ya difounu tsa ona jwale kapa motho ke yena restrictang hore unregistered number ha ke tsebe jwale mpho re mo qotsa kwano mona mpho ya ka ya badimo ba na ngwaneso fela he happy birthday njame happy mahlonolo ke ya ngwaneso ho no thotlo tshwage mpho mona magidi ya lahle bjale ka bomadimo abe ke o

0: We are the pulse of Josie.
1: The cue and the cause ke lena la go shelo rofele go yona ga jwalo go tswa go yana fish go deep as a Malena Tracy K hona mo go 011 the pulse of Josie na go la rena re metsotso ke ya le so mi fela rena pele re tswela mala iringela ya bone hona mo go the afternoon take over ile ka la bohlano ke le tjatjile la la mafelelo la go dilala ya July ke 31st ja July ngwa ga kola wa ketepe di masome pedi tsela 2026 jwa ga re le gore ke fetse go bolela fa pele nyane ke tlo mola kgashong ya ditaba ke le ka go jetlela ga nyane ka re bona tjatje na le kgone ke rata gore tle re tsene mo sekhutlaneng sa rena se se bosana bosana se se le gore se tla tloga se tswela nna le wena mogola kulu re lebeletse bana ba rena bana ba ga bo rena dikgaetsedi tsa rena bo cousin ba rena ba gwera ba rena e bana ee ke ba bantsi batho ba e le gore tjatje la le kgone ge re bolelang mo sekhutlaneng se sa rena se ba tla tloga ba amega ebile ke dumela ga botsa gore ba bangwe ba bona ebile ba tlo golega ka ge e le gore ke rata gore nna le wena re tle re sedimosetsane re fane tshedimoso jale taba ya rena le khono ke yone le ya gore na o khonne joang jwale ke yona e le gore ke sona skutlana se le gore re ba le sona tjatji ka tjatji la bone ge re tafela ire ya bone go tlhalosetsa ka boripana gore ge re bolela ka na o khonne joang sona skutlana sa rena se sa mamrato na ke eng se le gore tloga re se lebeletse ka mogare ga lona le nane go tjatjela le khono go ba ka mogare ga skutlwana re lebeletse ditlhohlo re lebeletse mahele re lebeletse sedimosho go tswa go wena e le gore gona le se sengwe se le gore ka nnete o ile wa re ga o se dule fase wa bolela wa re se ka sempalele ke tlo se diragatsa ge le gore se khonne ke mangmang le mamang le mamang mengwageng e fetileng nna ka palelwa ke eng o gopole gore go tsa le tsona le tshediwa le ka difofane ke dilo tse le gore go tloga mathomo ntomo ntomo ntomo ntlo go ntsha go tlo setlogo sa tsona go bile le motho a le no sha ile ra re a dutse fase gomme a re ga lebelela nonyana mola godimo go ana pila tlela ke megopolo e itseng are ge nka dira ntho ya gore le ya gore moraga fao go bile le di-generation tse le gore di a latela ka moraga fao ya ba le gore le bona bana pele ba tsea yona kgwekgwe ela goba yona tlhotlho ela goba yona talente ela ba etswetsa pele le pele le pele le pele le pele ge mengwageng tse e tsena e mongwe etswa gomme ke bona batho ba e le gore le bona tšatšing la le kgono mo le gore ba gona le bona badutse ba le gona ba tloga ba tseba gore ya gore re kgone fa re dirile sa gore le sa gore wa bona jale ke rata gore le wena o tlo re botse ka se e le gore wena o se dirile kanobe gore kwena the founder e ka no ba ile gore mohlomongwe o tšere mo kgopolong ya motho o mongwe gomme wena wana pele wa improve knowledge ka knowledge ya gago wana pele wa improve dira se e le gore tšatšina le kgone o se a tsebalega goba e ka ba le gore ka mola dithutong o tsena sekolo ebile wa bala gomme wona pile o tswa ka ditlhora mola re bontšha o tlogo gatela pele jale le gona fa o re tlo rata go tseba gore na ge e le gore wena o gona mo gona mo yo mongwe wa balatedi ba sealemoya se 011 o re thele ditsa tsena le khono re be ratile gore le wena kana pele wa re ngwalela gona mo go 0751329986 ona pele re share le re abele gore fetse dimusho gore na wena o khonne jwang gore felletse le gore o fihla mo le gore gona ga jwalo o khonne gore matlou mara gore matlou wana pele wa university o toga fa ona pele wa di tertiary ba bang ba ya di technical ke mola le mola ba bang ba di college mafelelong mara se se go re bona wena o khonne jwale re rata go tseba gore o kgonne jwang gape ra bolela gape le ba o rakgwebo potlana ba ile gore ba gare ba dira dikgwebo ka mola gare ga metsesetorop ya rena gare ga magae ya rena dinaga mabapi kae kapa kae mo e le gore sepela gona re ba bona nako le nako ene wa bona gore motho yo ka nnete wa phela motho yo wa phela o a ja wa robala o na le dilo ka moka tse e le gore motho yo e le gore o a tsoga le ena o ya mmerekong o dira good morning o na le tsona tšhelete ya swana jale re rata go tseba gore le wena ka mokgwebong ya gago na o kgonne jwang a ko re ngwale le gona mo go 0751329986 tšatši na le kgono ke tlo bolela le wena ga botse thui wena mo e le gore ka be le re gona gomme re tlo ba re fana tshedimošo le motheletse wa rena e le gore tla ba dutse ka lapeng tšatši na le kgono a re nna ke paletse jale a ko mmotse gore wena o kgonne jwang

0: Risky ke leina la kosha gona mo go 011 the Pulse of Joseph etla go ena o itlisetsa ke Eline go memora go nyana fa re go fele like I want you Elena give you on rabusha ga pra go fa le pressure ya Ari Lennox ke tselo rena pele go fele tsona tse tharo tharo tharo tharo tsa go fisha e le ka la bohlano e bile re dumela ga botse gore bjale se ke se baka sa gore lo wena bjale o na bo o tlo le mmelo o na bo ikhutse lo ka re ga tsfatana ga sa gago go ba o setse o gore ile ka re ga le lapala ga go ba o le ka gare ga kantoro ya gago ke mokwang ebile re napele re go betha tsela tse bosana bosana tse e le gore di napele di ya go masatša di ya go tsokotša di ya go dira gore o be wena ka ge e le gore bjale re ya go lebana le mafelelo a beke re lebana lemaema le letelele-telele-telele le e le gore le napele le thomile ka sona sebopego se ke labohlano re napele re tlo bona meela ya difatanaga e ya kodimo lefase mo mafelelong a beke jale re fela re tlhotlheletša re re tle mo ka moka le kabang e le gore lena le sepela gona mo mafelelong abeke ake le driving ka shedi e golo gomme re hlomphe le go latela melao ya tsela gore re tle re kgone go lota maphelo a baotledi ba bangwe ga mmogo le ba sepedi ka dinao
1: 011 radio the pulse of Josie.
0: Yeah ke yona the pulse of Josie ka ge le re boletse fa morago nyana ra re bona ga jwa le re mo gare ga sekhutlwana sa rena se sengwe gape se se bosana bosana sa mmamoratwa sekhutlwana sa rena ke o kgonne jwang go mo wena na pilono wa lamoga o ngwala mo nomorong ya rena ya 075 mo letakaleng la rena la WhatsApp 075 132 9986 mo remember batho ka moka ebile ga re kgete ga re kgete gore ka be le re wena wa mmala ofe goba wena o wa lelemelefeng goba wena o eme ka boemo jo bo jwang re re batho ka moka ba e le gore ba re fele theletswa ga jalo rena pele re a lemema re re gothe mo go the afternoon take over e le ka labohlano ebile nako e le rena e re metsotso e ke ye 24 fela rena pele re ikela mola ireng ya bohlano ke seripa sa rena sa boraro se sa lenanogo la rena la the afternoon take over ka labohlano jale ka ge e le gore ke a bolela ke re ke mema ka moka batho ka moka ba e le gore ba re fele theletswa ga jalo gore e tlang tlemagagešo nna le lena re tlo boledišanang gore re tle re ke gore na wena o kgonne jwang leeto le e le gore wa le sepela ga jalo ka gare ga bophelo bja e ka ba ka gare ga dithuto e ka ba ka gare ga kgwebo e ka ba ka gare ga lenyalo re botse gore wena e ka ba le gore na o kgonne jwang ka ge e le gore 1 2 3 ke yola leyola ba gare ba theeleditše ga jalo mo gongwe e le gore le bona ba ka tšea maele ba tšea malebiša moraga fa o le bona ba tla ba bona ba atlega e ka no ba ka gare ga lenyalo e ka no ba ka gare ga mošomo e ka no ba ka gare ga kgwebo e ka no ba ka gare ga dithuto o kgonne jwang 0751329986 nna le wena re mmogo ka labohlano 011 the Pulse of Josie.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Boni Sochi, Kikoko Jones, and I'll be like, oh, fine, I'll go to Twee.

0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kiona 011 Radio, the pulse of Josie. Mrati le mutileti mlateri wa 011 Radio, the pulse of Josie. Nako iri mutsutsuki ona ya gore ke nnete ka gare go lotla ga tshwela sele moya se thaga se tsore sa sele moya se tsene se tla siri tame mana ba swata go mo khule kae ka kae mo ke nnete mo likabago liboletse sealemoya sa lena le le gona kere lena le leng ka magaeng a lena kere thobela lena le leng ka difatanageng ja lena kere bona ba sebata kgomo lena le le mešomong kere mpo ya

Aga napile di sepitse ka mogodi sepitse ka gona morati le motheletsi wa sele moya se se sa mamratwa ke 011 radio the piles of Josie ka rega le nne go shilela mosona no shi ke N1 go sha chamanyalo ke N1 ya me kitikete le nna ma isi tha ga setsore se se golosa sele moya ke go fepa jwalo ka mino monati ke le ona mo number 42 Andre Street ona mo ke mo Winebeck magatlhanong re ga go ntse fela ke M2 na le Santene ga ke lebelela ka molo ke bona a ma bona a panya pana ke Santene City mo le re ke nnete melo tsana ye ya monati ye o e kwa o le gona ngona se batla khomo a re ke tle jwalo ka gashwe ye botse botse yeo napile e te gatha gethileng gare ga di gashwe ka mokatseo o kana pang o gopola ka potlhogo poledishano she mo hlobolo go thwe na mashike mo hlobolo mohlobolo wo kuona re bona go kuduka kwa le fasting le la bupedi mo ile go re ke nnete ga re tla re mosadi ke mosadi sadi rena pe re bone gantsi ge we kwa ge ba re o ishitwe bogadi ka mohlobolo Ranchi re kwa ga ba re o ishitwe bogadi ka mohlobolo na mohlobolo re bolela ka ona na bana botheletsi e ka ba ele eng gona mogola wa ona ke eng gona mohlobolo ka ba ke le re kwa gore ke ke nama e tswa go khomo Tuko ye ife ya khomu kampo hlakure le feng khomu mo le re ke nete mo hlobolo go tshegala gona ke putshwa mathomo le re ke nete re ka tla rabela tsha putshana ka yona ya bo be ri putshwe ke ya gore ke ka baka la eng ba re monna a ka ske a ba adula khorong e se a ya ba neng mo la le mosadi a re tloga re tlapile re bontshitse gore ba ra ka se a pie dipitsa tsa khorong e se a ya basadi Boledi tsana le nna kae ka pakae mo ka bangolo gona o ka boledi tsana le nna gona mala TikTok mola wa re ma iwa sele moya wa ngwalela gore mo hlobolokeng go ba o ya le ka mogoki tlhalosetseng ka gona go ba wanthumela khatshu ya lentjwe go ba malaetsa go 0751329 86 ke nomoro ya le go tlhagatsa le sele moya ya WhatsApp e le hore ke nnete o gona go tsena go yona wa re mamamma wa nromela khatshu ya lentjwe ka tla ga ra loka moyeng phatla latla thwi Ba tshele ba go re ga re bolela ka taba tshe ga botse re tloga re bolela ka eng na pele go di mo ga tloga ke lebela mola metsotswana metso ele ye meraro re na metse yona iriela ya basenyane se re pa sa bobedi se se sna metse sa lena ne go le la go shatsa manyalo la moswana noshi gona mo go 011 radio the pulse of Josie wana se batla go mo ke dile ka mogodiang ka gona ke tlhogopile re tshano ya rena e tlo re mo la metsotso e tlabele ya masome tharo re go iriana ye ya bosenyane ka bala meletse ya gago ka balana pile le di message tla ka bala le yona ka bala le gona go ya ka mogotla beng o ngwaletse ka gona gore mo hlobolokeng ngwana se batla go mo na pile mo la swafu a bolela swafu a bolela mola o re ga a bolela re se roka patla go tsebe ke magalanyana a mamtsha ao a sena go le ka kgwedi ge a tswile RDSO.

aga godimo ga tlhogo napile e riela ke yona metsotswana ile ba re yemetse moelo reng re re lebella re ke masome pe masome taro di emotion tsatsa ka mo re I'm sorry agidieso ya ile gore ke nete ke mo re boletseng gore re tlo le ka gore re lebeke go lebellela gore ga botse ga re bolela ka mohlobolo re napile re bolela ka ene ke bona mo melaetsa e ke ikgoditse go ke semekae wa mathomo o re mohlobolo ke nama ye kgwetsegala go kgomong yeo monyadiwa a nyetsego ka yona kaobaole ka gore ke nama yeo e le gore ke kgomo e le goreng e tlhabetswe makoti a re nama yeo mo kgomong e kgwetsagala mo dinokeng tsa kgomo noka tsa kgomo noka tsa kgomo ke tlo gore ke mo kae ka yona ke yona e le goreng go kopantshiwa badimo ba malapa a mabedi akwa ke moletse wa mathomo ko o bonang gore metse molana mo reng ya rena ya le go tlhagosela selmoya o mongwe molaetsa o ko o bone go ba nromese yona mola TikTok o re mohlobolo ke siripa sa nama ya lehlakoreng la kgomo a ba engwela a re ke mola diripsi mola ya kwa bobedi a re mohlobolo ke siripa sa nama ya lehlakoreng la kgomo motsheletsi o mongwe ko la a re ke mo nokeng ore motlhomongwe o ka diagala gore motlhomongwe o kgwetse le gore ba bolela ka ntwetse e di ba e tlhalosa ka go seswana wena motheletse o reng wena motheletse o reng ka gore motheletse shoa bolela gore motlhobolo ke seripa sa nama ya lehlakoreng la kgomo molangwadile mola o boletse gore motlhobolo o kgwetsagala nameng ya kgomo yeo ke moka e tlhabetsego monyadiwa monyadi wa babanya gore monyadi yaka yona ke mo o le gore o kopantshiwa badimo ba babedi ba meloko ya mebedi ye ya a yona re kgwetsegala mola nokeng ya kgomo wena morate le motheletse o ikwajwang ka bekela gore peledišanwe ke tlo e tlogela mola e reng ya bolesome mola tlabe ke e fologa kereke a e šhalemo tlabe re bola boledišane ka yona mpotse gore na o ya ka wena o nagana gore ke nnete nama ye mohlobolo ape o kgwetse ba dutloga ba bolela gabotse ba re mosadi ke go išiwa bagadi ka mohlobolo na ke tsebo re ka bakeng la gore segaga bo rena eng sona se bolela jale ba le segaga bo bona se semorele go ntshe hesh o ra go rosa ishwa bagadi ka bohlobolo a se tsone he a go na botata felo go ba go sna le mokamolato felo bana be shungu le na pele tsebeng gore maikutlo a tshetsa go ke ba ratile ba theletse ga a mane felo le sia le moya se sa 011 a mane felo le na ke le ma e the handsome radio presenter a mane felo le lena ne go le ke maikutlo a o atlisha go ke ba ratile le ba theletse ba tedi ba 011 radio the pulse of Josie le na tshwara pele o di ke mo khodieng ka gona ke bona napile mola napile ke bona khuna di shum o napile ore I'm sorry a ke se ore napa a kositse mabohloko a re tsiele ka tsebe re kwe.

0: From the city that never sleeps, 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ganamo go 011 Radio, the pulse of Josie Morati Limited. Ke go tatoletse yona magala we ke tshetsebeng ya gago ka botlhaga le botswerere bo bogolo. Phegelelo maikemisetse gore mo leng gona le wena nko ko monate. Ba re mpete o tshwanetse gore o lele matsikitsi ke ngwana sebata kgomo. A ke tsebe gore ba le ba go robala godimo ga lotsa go sebalo ka mabitso go laene matsikitsi. Ke bana bešong na le ikekile ka gashwe botse yeo ko lekišitsang yona go tswa ka mo number 42 Andrew Street mo Wynberg. Seyalemoya ke sona se sa 011 Radio, the pulse of Joseph Lenanego la msona no shim lona shile bareke N1 ya miketikete na ke le ma e ke le ke sithaga setswere se segolo sa selemoya ba bantsi ba bareke the handsome radio presenter ga senna ba re shum ke bawo ke mka na pili ba tlambantsi ba bare the one and only handsome radio presenter ba re metele matsogo wa tsena mokoni. Yes, go lukule go lukane bana ba sa tlhomi metso tswa kereke lebella mola ke ya seswai na pile re bile go iria na yela ya bolesome re na pile re tla be re namela siripa sa mafelelo sa gatisho yona ye kampo ya lana go lona le la mamsona no shikile lana go la N1 ke la kosha chamangale go ufile khunadi a feta tsebenya gagwe ile ge a ira wena a re bona wa tswa gore keng welcome go lo napile di le ka gona nna ke nyaka go botsa fela gore ke re bona. I'm sorry ya ke khunadi a fetile tsebenya gagwe ye fetjang go tswa ga ni bua le ke mang ga e se yena ke Winnie the Queen. Ke Winnie the Queen napile a re tamishang ka kua ZB Fan Corner gore tiwa ditepe ka moka tsa go bina di group ka moka tsa go bina mino monate go shotsa manyalo napile yo ngwe go fileng yona mola o ba eta tsebeng ya gago are nna ke mopedi ke nyala mopedi jona mopedi ele manga ile na pila di the queen are bona ke mo shewu matsogo le maoto ya ke kharebe ya go tswa kwa gona ka kwa mokopane no e seng ka kwa mokopane go tswa kwa ga se khukhune feta khomo tubatsi motseng shule ka kwa ba re ka gome ka marothong ba re ke mohlaletsi ya o tsebe ga o ya mohlaletsing o tshwanetse gore o ye o tikošiša gore o ya ka mošate ya mohlaletsi ka kua ga sekhukhune ya ke ka kgoši mma gore na le gana batho thulare he ya wa tsebe go monate kudu ga o kušiša taba tšee ke moka o bolabolelago ka tsona sekwa phophaphopoletša mane ya ke kgošikgolo ke kgošikgolo le gana batho thula re go tloga kua mafateng a matelele tšate ka kua gona ka kua ba re ke mohlaletse ke le botsa taba jaaka mošate nna ba go tsebe taba ja mošate dumelang ka mokaba o ke le bona mola napile le ntšhetse morago ke bona mang ga e se yana kele an amo napile ba napile le bona ba re ngwana a gešo re na le wena re go swere fela mola gore kua gaone o tša leyalo tša leago nwa magota ya mokgotsi wa ka wa go bina dikoša tšela tša setsonga masao phosa napile le yena ke mo lebogile ke bana bešong ba le ke ba bonang ke ba ke kgonang go ba bona mo gausinyana ba le gore ke napile ba tsene mo ke kodumela le yena o tsene Sophia Ramokone ya ke ngwana sebata kgomo o tswa ga kua gae ka kua kagiso.

Tso le yana ba tseni shule ra bonle bogara le bogana be shum ka mgana ga lena ba le bontshang le rato le thego ya lenanego lona le la N1 go tshema nyalo na ke ma e tato le yana shule ona pile o le dumela mola ke mmona na pile re bona ga di hati go lukule go lukana mara ba swatse khomun metsotso ke mesitlano na pile re le bile iring yela ya bo le some gona mo go 011 radio the piles of Josi ke kinyake lolo 1010 a bo le taba tsa gore motho mo sefubeng ke ne go dia so ke bona gore nka sa mo gwetse o ya le ka mo no.